goor mooy weeru faydu raxmaan. Koor mooy weeru faydu raxmaan. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko. Bunya al-islam ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah. Wa iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayt man istata ilayhi sabila. Aw kama khala alayhi salatu wa salam. Kora ngob. Sahrul aman. Weru sécurité. Weru sécurité. Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lo lepp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru wi borom wéru wi. Kon koor a ngokk waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bi la yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsaak al imsaak ana bi la ak ana fi ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen bunt bi ci des fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq mën na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneexi bànneexu biir ak bànneexu pëy ñumi dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftiraat al imsaak anil muftiraat kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene ñu ne yéene sart la yéene sart la loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatu Aïcha mu ndékki am na fee mu ni déedéet mu ni kon woor naa mu ni kon fanaanowul yéene ji. Bo demee ci Shafi'iyya ak Malikiyya ñoom lan lañ wax dañ ni koor ñaari ponk la koor ñaari ponk la ñu ni ñaari yan la ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya malikiya ak Shafi'iyya ñoom noonu lañ gisee nee nañu koor ñaari ponk la am boo ci bàyyi rek koor gi yàqu mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Seigne Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir daana dénkaane ay taalibeem ni leen ni ngeen mooy ci ngirum Malik ndax ngirum Malik day lu sell la moom Seigne Touba daana ko dénkaane ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imamul asan al ashari la ci topp al ashari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imamu malik moo tax mu ni siyaamuna lahu faridataani bila siyadatin wala nuqsaani mu ne ahakay man Seigne Touba maa ngi ànd ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am mu ni amul yokk amul wàññi ni ko ñaari farata yan la mu ni niyatuna wa kaffuna an muftiraat
li waj ibaxin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan

0: ak lepp lu tax koor ga yaqku nga sori ko. Bo demé ci sunnay koor ñett rek la ba tay ci ngir mi ngirum malik tax señ touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-khurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan ñena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara
1: su boba midi plus
0: defo tahjil defo tahjil su boba bayi nga sunna sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so wogut min bahdil khurub lañ wax ginaa bi jant soye yakamte dog nak ba jant so wogul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay bayé lek ak naan dal niko sahabi bi waxé won ak fi fajar di xaré na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax señ touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna am yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taculin murid muna am ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax mané suma siyamu antabihu lam yanhasir fi adami al-akli faqat fi mahtubira mune mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mune ko lan moy koor mune is rubba sa'imin ma al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja' mune bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jant soye muni dama wor ni ñep fekk mu fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug deug deug deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna muni fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni biir bi yendo xif yendo ko mar muna am ni su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko

0: yen do ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lam niñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrata ila al haram wal mas wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug deug ko wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi xelmi xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fexalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk nang ko boole ci yi ngay teunk nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba fisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko wax ni sal sila la sant wala sambu wala jaxate bu xëd gëte muy dama baña xif tax
1: moy al mahdi moy al basri
0: yalla xam doyna raxasu ba ci tioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak day am ndogu jote nga def ko ni lool am ci fi bayyi ma rek moy doxale ma bayyi ma dal moy def ko timew ñak defé ni ko su joge do tu surati na def ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekke ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju ndax may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla lañ fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah ta'ala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ku défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekke ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah ta'ala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wér koor xisitoro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ni sant jaxati ak sambu défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayiw len ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba legi rek ba legi jissakumullahu khair jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko soxfalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khairan jissay yalla na leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalna len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki diëm rek la fi rakam juggé barki diëm rek la fi rakam juggé momit tioxél gogu la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairu jaza woor ni mani suko dole matawon te man ko bo muytu dara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i sant nañ bu baax di di leen ndokel jëf ju baax ji ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ na labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma ne fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegeluk bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu guddu nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتير راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu bolé ñu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw biñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotta rek jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wote ci seeni ahkam, wote seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sedd guuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doomu, budé bele day lor ba ëpp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a mooy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxon aadama abul basar jim joxon nooh alayhi salaam jim joxon lut jim joxon Musa jox ko Dawood jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxone yontu yalla Musa muy l'islam ji nga dal di top sariya Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa alayhi salam képp ko xamni topon nga ko te defé la nga xamni mom la santane won muy sariya am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamne mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tan may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yunus sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yunus sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi niti kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xépp ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent ji dess yépp ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yéfer yépp ño bok ben adeuf yéfer yépp ño bok ben adeuf naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo xana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nopi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupp garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tudde fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bi mu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di ca yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ñoo jël way juru yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ha muni kon na len wor ni yalla ay workat bi su baba kon yalla ay workat bi kon ken du akki sa yonent ni akki sa yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nanu ngi mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yalla nga tuumal te yonent faaw ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laajé seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ng koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du lendok yeen fajar ñu ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier nis touti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lol legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tankum yonentu jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tankum yonentu lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tankum yonentu waye neena lu haram do fa dok tankum yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak dana gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yol kon yonentou ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonentou duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bimu defal yonent defalu leen garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar Wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonon ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di tagoto waliw bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw diko xol musiyen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko niko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp ida ba ida ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana ñalo man geewuma lolou ndax bala ci ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geewuma lolou nit nak man na dan jalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu boroma ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu judduwale ko am ci ñom ño xane buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé ak beccak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walé wul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wésu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salat singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lu ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jeblul ibrahima lu mu wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jek wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tigo ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jeblul na womatu jeblul dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblul sa bo ne jeblul na te do top ndigal do baye tere jeblul wo de jeblul wo de ku jeblul day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin mi nga yunus in kuntum muslimin waaw legui ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé mi Balqis luko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu propose ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax le puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena budon ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim dikke Souleymane ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak bali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim bébé rek nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñuma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din
ma wasa bihi nuan diine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñini wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé

0: anifa amul ci ñom ku massa jengalotal ni dede wu wer waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine yi di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muné ñi nga xamné dañuy ngañ tasawuf yépp di leen ngañ muna muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngañ dara waru lu ko lulul dañoo soobu yonent yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wañ ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñékkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé feble su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul la gem rek ndax bekkul la gem rek jeruko jeruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonantou yalla na am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tuyobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng koy def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andanak luko lewut Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci tere yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahud ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu ma sandi waxtane buñ ma masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno gilit ni bu ma masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko dégg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoot ku bëgg sa affaire baax doonal yahoot wa khulukunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tatdu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bula nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan waxulo kuno muridiyan waxulo kuno tijadiyan waxulo kuno ila akhirih waxulo muridiyan tahtadu aw waxulo tijaniyan tahtadu aw waxulo khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh amadou tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu mouridiya waxulu kunu mouridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yombu yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmadou tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmad sawa'un intama ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila al jilani aw intama li ahmadi tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmadi tijani
1: namani sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum ci abdou khadir sabat ni poto donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni poto waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem nga jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan الله اكبر الله اكبر سن بروم تبارك وتعالى بي وخه ني وما كان من المشركين تي ابراهيم لوم تيتك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لوتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba limane amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahim gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jamam qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesul ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci isma'il wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ lanu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bo ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yep lu ko waral ni nga xamé ni weddi qutb saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la cheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wone su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nan dé moytu len ciagri serigne bi lepp ken munu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wursak ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu dexe ma noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanu yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci bir rek du ciagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax ba lu ko raw ba lu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo ah sayidina Abu Bakar sun mam ju tedd ja sayidina Abu Bakar Sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abubakar dedet Abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbalé len ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way way délo ci len ci seen xel goné gëré bam gisé bayam teur xarma ni ko déxé reen di samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak jani ko dekk reene ñu ne ko lo djiblu mu ni baye la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmé waxe dañoo xamni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li dé ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtaan nak bu ko waxtane way denci ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle giso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko jikko wax ne ko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay nenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na ma ni li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwana ma gën fouf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muné subhanallah muné a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muné waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte yit ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمن أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنن ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggulé len wénen yoon ci dimanche yi wésu té déggulé ñu xam ngeen né dimanche yi wésu yépp ñu nékkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari dina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ fa wara waxtaané loolu taxol ñu bëggona waxtaané benn tombo ci bo xamné li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtaané benn mawdu bo xamné dañ ci waxtaané isa alayhi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doom yi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen wa yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inna allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekké ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawlé kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umum Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wonu lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wonana lor te jigen bu wonné lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumb sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy liberté am digam ak boromam dama ko koy jox liberté am digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum su ko nexé na mouru ba ca tioncha la su ko nexé na mouru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñun ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ni kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb nako di anata bint fakhut mu xamal ko ni ko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenkiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko degg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lo rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ko yobbé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ñu ngi da dem légui fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak bëcëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bi sa ngi ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ngane sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai di ñu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullah moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullah gogou bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko laale mu wer
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama domi maryama de domi maryama lay don de waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama domi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom dojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najjar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar allah wala saman yusuf an-najjar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bi mu ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berceau te di ci seen berceau ba nopi di wax yonntu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamene yonntu yalla musa la jamonon tel te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaayu tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xusti bir mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar allah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ni ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla niko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alal li kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gaskam bok safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yent yalla isa mi alayhi salam yent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul nu mi waxe yent yalla ni jebbet di wax isa alayhi salam ci la waxé ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal ca dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku mana wal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw moko waxe bu noppi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu ne yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ñu ni beyi lay don ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bisa nga ñew wa yawma yubhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yont yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mu né ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg len wax ju deug ji mu wax rek yen ñi warante ci nan esa doomi yalla lak du doomi yalla muni deg len ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo len di tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaam yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yep muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na guide génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération da wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikhou bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xamne nan ah ki nga xamne barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do massa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xamni mak mom ño bokk ndey ak bay wala ki nga xamni sama frère la wala ki nga xamni sama mune aïcha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam dañan jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali sallatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fasku yi ne ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal

mal yahudi ni len ni ngeen beugé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso te yalla du yak li ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso ndax li len yalla sante ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara ñi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñi ñi def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser dug ci ben nek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu woy sidat fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba melni yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko fako sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk may ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pisalap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye difu ñu ko yonti yalla isa suñu borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñu borom yëkëti ko yobbu ko fa sopp loolu la wala fiñay di wax kana nan yeen neeg la borom tay fanan motax suñu borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi ciowaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala imbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki kama khala khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyem ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa alayhi salatu wassalam niki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jottu ko ken reyu ko sa dom ji dara jottu ko ken reyu ko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter

niko yalla yoni ci ñoom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaané ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bo xaw gudd tuti la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina loolu ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dund dara fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sage femme dañ koy dal di xëtt pour mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim néna amul ben lire buy gané adina lulul né shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayhi assalam ak dom ja yonent yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang li xam xam nga jigen noddu waru ko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dond ak li xam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi li xam ci noddu chamoñ bi fissasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi boof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam legi nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor li xam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñewé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñewé nodd ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci wat buñu noppé rek mu delu ci wat lolu motax sëriñ ci daan jox seeni talibé tur yalla yi ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tur yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wëkk daw bala fi
dañi waqit daw bala fi yaronte sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni sheytane dina ko xëd muni bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yenen tbi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yenen tbi sanniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deytuhu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhiri kon shaytane mum jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala shaytane mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sétét duggu ci neeg bi don ak lèr gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamma no def ba xamni manay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaramu dom adamay degando son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando mu ne ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mu na mënissa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mu ne ko ah wallahi ponkal nga dé bari na ga ñoo xamni biñu accé fi la leen neurmel faq li ñu daanu ma romb leen jall yonent yalla musa ki isa alayhis salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg legi bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gise isa alayhi wasallam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi dé agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la kom yeen waye nak neke moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu ndap ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am
bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow de ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rer kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rer mu génné yatti mburu yi mu jël wenn ak genn wal mu esa jël wenn ak genn wal taxna daal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko niko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox suñu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak buñu seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek bu sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waade ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ni dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waaja ang koy yim ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delosiko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla isa ni la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina isa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waade ni kaw tif dox lo am la fañ duñu do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waji fa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amuñ luñu jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alaissane ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amewon mu ni ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji daw ag ci benn dekk
fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waji ñew na dugg ci ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu dugg ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kèn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah saway defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ku koy fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko ñu ko saway té nga bañu dugg ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu diko alal ji bari mu ñu ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gisoon Isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour bëgg na febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla Isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ni na ki ka don jema fajj bour bi te munuko te bour bi kep ko koy fajj te munuko fajj dañ lay ray muna waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla Isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayé ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi Isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digënté sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digënté ak deego wex gi tal nga na rona dé wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi Isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya ba gënt ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la wajin la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla Isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekkiwul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem Isa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla Isa ndax Isa musul nako ci deego wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi Isa bayyi fa alal ja bimu tawé sempu xelam dem ci Isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett biri gi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett biri gi ora fa nek nimay def moy damay posséder ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi or yi ta dem momit dal di posséder ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla Isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waaw Isa xamna lolu sax waye yow nak xaritu yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu wa waji ni teul ni ko way ma lekkon mburu wa man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wa
wan nañ ko nak buñu dékkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dékkal wéral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi walli lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañu bokk ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gorul won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eub an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gui la tak dacc yow lu nek wutal la kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar luñ dacc nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkone tani jafay aduna yu dox sen digeunte ngeen dem ba ñaka meuna def yaron sallallahu alaihi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digeunte nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjilen seeni xif ci bëgg alal yow say morom yi jek bo demé ñom bassar dinañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kagn ko don may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyena am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal
waye lo dir yank rek xeb ko lo dir yank rek xeb ko di batere rek di batere rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni waya xassna furojahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom keur buñ bëgge dom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon mata tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi goor gi bax ñu am dom mën ta nek ju bax mën ta nek kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lu mbax bax xana bax ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano mënu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax mënu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daire bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daire ba de wala yabdina sinatahunna di dem daire ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gayndé fo jëm daïra ba xam nga ni démo daïra dé sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daïra ba ndax légui tay nga démon ko wa daïra ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci baddu wala ibdina sinatuhunna daire bu fa yobbu subtar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla binde loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ne len buñuy dem daire nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanami do nga ci dess wal yadribna bi khumurihin ala jiyubihin muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihin sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buholatihin sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buholatihin tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisse hadith bi nga xani sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yal na len yalla yeureum ñu ne ko lutax mu ne gis nga kérok bi alquran di wacc nan
wal yadribna bi qumurihin ala juyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek watax suñ borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo bëggi dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo muytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax man na la baña tak jand ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajale sa bop rek ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li mala wax ni ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daari alcorane yena ca man lepp lu ñuy wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leen jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal xam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atta nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal dañu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti aljana la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne attal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pesse 1 kilo 500
et cetera et cetera aka neexone serigne ci ngeen di jox seen addi teraleen ko aka neexone ñu teraleen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ñene ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yaronte bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deey niko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoyu gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dug sama loxo fana net won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappe ma nga gis mu tak lamu loxo ako tien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bës ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha nima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw nima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci jumaaji ma nga ne waye waxu nuko de li ngeen wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxu Seigne Modou waxtani bu mako topé dana guddé baye bo ñu yamalé ko fofu rek té yex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ñen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari légui duma fi fekk légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñ diké ñu non légui ni rek bima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne mangi émission bo xamni mënu mako bañ def té koka kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xamnako ne sa bop de te indiscipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam daana kare bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu yone ni delu ci na mo dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisé Mustafa Mbaysam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nekk sadaqa jaari yam li feek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defaraat no dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ñi ci aju kon nak wax deug yalla mënu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak
surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotul seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërëm leen ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa job momu taxawayam ak soxnam soosu nga xamni moy soxna jey ne bo mbuj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna jeyna bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaayi daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye téw rek légui rek bu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit ka salika mam bu sa ñass gën nañ ko dégg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bu sege mom gën na ko dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën na ko dégg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit ka zalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit ka zalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñewnu fi sa at moone bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momi giñ na ko dégg ma nga fi doon jambat dama faté truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxate yek sisé yi lay ndaysan waxon ma sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ na ko dégg mom tamit ñu ngi koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte señ bay jili sek mom tamit di mag mo xamni bi mu fi ñewé darul min nan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeg gi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sant di len gërem ñom señ Khadim jité ñom ñom señ ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh Dione mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye seureum bi ne Sénégal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni waaw fin de mois bi lu wèr yu sori bala wèr wé dé rek mu yonne la ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xane yow moso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow man xiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam anta mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen mom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayram bobu nga xam ñoo doon dayrep soxna jaaraba nga xam ñu jappone ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti ji rek mo ci desone ah te wax na len fini amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li sibi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

ko xana mom di ñepp bi ñepp doy war amna ci ñu bax de ñu gis salafiste do xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarit ak ab mutasawif da koy nonu da koy xass da koy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mo ngay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara teyu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat ni la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mune mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu ma nga sol fulata kon ya ko gëna na ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni motax mune parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté lé nga gis frère yo xamni dañoo bañanté bañanté bañanté waxuma la tudanté waye duñu demanté xew waxuma la loola sax bu ko mëna na ray ray ko ay frère frère yu bokk ndey ak bay bañanté bu duñ tudanté wala ñu bokk bay bañanté bu duñ tudanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañ sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit bi bu won nuyo doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafiste bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñaa fa aslihu bayna aqwaykum fa xel do sen digenté rafet wahabi bi bu mu dekkal frère
متصوفا ب

0: frère mota sawi fi bi buñ ko dekkal samara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bida ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjo parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yaddi du bida malaakai defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fasajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yaddi biñu def rek fon loxo bokut ak biñu defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte bo du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ ay lo don ak 8 ngal ak 9 ay set lañ yow lo don 8 ngal ak 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid yi dañu dof murid lañ yow lo don ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu murid bi yi murid dañu fanestis ni dal ñoom seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu demé nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidian bi muna mune ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidian yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ak silla silla la jaxata jaxata bu don ab sil sil wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoo musul ko ci diko dom par ndank bam jeex ken du yegni daj na dogo yapp ken du ko yeb mu pous omar daj ko mu noy neex mu ni li day usman mi ci gëna yey pous ko usman
1: Allahu
0: Akbar Allahu Akbar Sayyidina Usman Sayyidina Usman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni ni dogu yap la ni day Sayyidina Alim Karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim Karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyu ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyoo da di ko kusaat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar kusaat dogu yap yi ñu di ko pousante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defo ni Usman mi ci geey gëna yey mu pous ko Usman ni may dajon nako de waye dama yaakaaro ni sax Sayyidina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Sayyidina Ali may daj nako de waye dama yaakaar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaru na Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman fi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam namuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tek nga ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bukhd bañata téggu ko ci sharia in balma mu ñoni bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lema nga suratul fath lema nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mu ne beurek beug soori dalam mu ndeukleunte ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee murid bi day wacce bopam japp ni murid be ko gën bu murid bi gisat bu gise tidian bi wacc bopam defeni tidian bi ko gën as-sillati alal mu'minin mo ne ni la tidian yi jekke melo nak murid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati alal mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati alal mu'minin murid ak tidian as-sillati alal mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati alal mu'minin waye ahissati alal kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati alal kafirin mul bu dajé ko yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet asillati alal kafirin tidian bu dajé ko yéfer asillat ahissati alal kafirin bo mënon daraje sax dana ko créer ahissati alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughd légui alquran da waxon ni ahissati alal mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidian ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacc sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titéru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidian bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillat alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna alwahabi ahissati ala salafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidian darajam tidian ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati munamun alal kafirin waye asillati munamun alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo munamun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri dona li yirsu nurallahi bi afwaihim ah yow murid bi sun boromay wax de yuriduna li fi nurallahi bi afwaihim yow murid bi da nga bëgg ni tidian wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidianiya munita tidian di leer gu yalla soti jaarale ko ci yont yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidian ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaayim yow murid bi yow tidian bi ngani murid defé wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaayim yuri doona li fo nora lay bi afwaayim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayim le yiri do na li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi jog ba kero yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmad bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tijan du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmad bamba mom la cheikh ahmad tijani beggon ci ak tijani ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo génné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo génné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara té am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañoo gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije dañu jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna litfunura allah bi afwaihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi la miñu reey rek de la miñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiani nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yiri doona lit fo nuru allah bi afwaihim yalla samp ak léram ngeen bëgg mbel mbeli ba lér gi xey fay yalla ni lolu mënta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bañ nit te go ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu nabi bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u وكونوا عبادا لله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أقاؤه فوق ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. دينا أبي أنس نينا أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخوني ما ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bu muk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصروا حسيني أتى يستلع أنصروا حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم نجلكو سيدنا أبي هريرة نيرنتو صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سون برام داي اوبي بونتو اجنا افال غديك الخميس بو نيك سون برام داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jamam ñepp bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokali wul yalla gudi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess waajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño ñu xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoo ñu tegal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox seen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali'a ansiru hadhaini ata yastali'a tegal ma fe document bi ba kelok ñi jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi la wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbecte di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop da melni ñaari bir yuñ takalé sima mun yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidiane bo xani boole ñu seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima ak wahhabi ak ibadu rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yuñ takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi suti wa jalla jalaluhu yonen ci sayna abi urayra dila anhum mun yonent sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun faman hajara fawqa salasa famat dakhala an-nar na'uz billahi minan nar bi urayl neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ni waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stuti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñewé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayyidina abdullah ibn umar di observé mu gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngay gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina abdullah ibn umar delu di observer xol gisat mi même waji bi yonentou bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak omar dañu xulo bo omar moy bayam mu ko dama xulo omar bu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observe waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran gudde ko ko may wala fu mu jele ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wessu bu julle ge safa wessar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xane ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xal mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñetti fan yim fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye ni xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tedd ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw so ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana ñu ñe net liko yonon yonon ni ko mu bok lolo ko bolé ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muni wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam ni niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyru sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talib mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talib bi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisse walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañtu waxti masalikul jinan dana walli yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliya yi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom wallu yep nak wallu yep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ne ko adhafa billati hiya ahsan mun adhafa billati hiya ahsan wa yasalasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yimbalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw adfah bilati hiya ahsan muni ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna mu ni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé muni bilati hiya ahsan muné ko ndax waji man na la nonu ba yag ëlëk mo ñu ko disab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna nonu xey légui nak bokku ci soppé la gëna sopp am na ben sahabi yu téwlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu dugugul ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad ñoko gisé mu ni mangi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowmal xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewit wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ca rocc dong man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisee Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit dikke jikkom ju ñaaw won la ak mbagneen sa digg ak mom muna adfa billati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tief wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na maniko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bilati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu dooni soppé ëlëk man nañu dooni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi may wax ci señ touba ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adafa bi lay bilati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuridun an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bu yalla samp sun borom lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bant bi du sempeku li fek nopi wuma ci bant bi yalla sam mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fek nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sa nangu doga ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gisé mané ko baye fall isma awma ci gisim man nga wax nak nuko l'islam gisé mané ko mbax xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla mune waw mané ko fela nek di lek adé baye fall ba xey génn adina musulena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mune waw mané ko mbirum baye fallisme fi la ko fekk ba xey génn adina mandu ca musulena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mune waw mané ko mbirum baye fallisme fi la len fekk mandu ca ba xey génn adina ñoñe nañ ca mandu won ba génn adina non la ci mando ba génn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ngi ni mo néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mo néwé ko baye fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mo néwé ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxut ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man par lo wuma man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko gogu ñak fu la nekkul ci ñom bogu ñak fu lu nekkul ci ñom dama jëlel nak Seigne Touba mom Seigne Touba mom daana lek adi Cheikh Ramon lool wax du yakula mom koku mom ci waxuko ken wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fu le bay cosiyene ci Cheikh Ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci Alayhi Salatu Wassalam loolu seen xel man nako nangu kon bo gisee Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pire edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ ñi tété ko fenn bañ ñi tété ko fenn mourid bu bañ Baye Fall téwu ko fenn tidiane bu bañ mourid téwu ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëne min ci suñu waxi ñu fi su ko defé xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamonoy Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp wo xamni waxin wo xamni la la gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni Seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu na dul ñaar da melni mi la ñu way way Seigne bi dimbalé ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni budul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bukki neeg amu fi fi dal li fi am moy alquran ak donga ak ñi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek lay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daara Seigne Moustapha Baye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yalla leen yalla fay yalla len yalla taxawul ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bontu ku ñew sa kër fekk fa lool da ko rus bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bontu ku ñew sa kër fekk fa lool dama ko rus mu regul yalla rus na ko mu ko rus jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yar amu fa ñak yar gogu motax ñuy saaga seen morom nday di saaga seen morom bay legi wessu nañ ci saaga seen morom nday wessu nañ saaga seen morom bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga seen bay bi leen jur lañuy saaga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam bi yegg ci di saaga ndayam loolu lañ jappoon jappoon nañ ni doom adama ak nofam ak ko xamadem ak ko ñak xamam du yegg ci muy saaga ndayam yonent ma yemu ci koy saaga ndayam ñu ni yi yow ki yalla yoni kuy saaga ndayam taw ñu ni waaw da ngay saaga nday mor ko ja saaga sa nday bu boba ya saaga sa nday ñu tollu jamono yi saagante nday nit ki di saaga ndayam do wax sax saagante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja di ko dagal te fekk kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna wormal man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna wormal bëgguma xotti wormay dom adam man yalla bëgguma koy xotti wormay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy doom adama bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu doom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom doom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal nima la suturalé amo lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy dagal kenen mu dila ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bind lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bind lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kalima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow
ngay tuddu awray.

0: wajuru bop ñepp di dégg ñepp di dégg lu ñu ko yobbe mal éducation su tarbiya mal éducation Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent todd man tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amel na aq ak njabotam ba ci jekk moy mu wutal ko turu rafet bu de wa senegal mom aq joju ñing koy jema matale waye way ahsin adabuhu mom matale wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal éducation ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytu fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jo touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxam seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax dar ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da san mat dal genn nga ci dara ja legi dem nek ci sa bop la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won dar ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won an xelkom la nekkon wala ngay tudde wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tudde wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif balen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe par lo waxna ba tay far ay ay par parlo mo ay farna mak diw sangam diw bima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yent yalla muhammad ndax taxna yent yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalat parce que da contre ki nga andal parce que da beaucoup te ki nga andal khalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga meuna jange alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo malen geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wa la sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami'a duna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobulen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi nett li ci tarix ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teunuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seigne touba du and ak koy wax lu ñaaw seigne touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante seigne touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati yu bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñun balma ñoy wadad yi bu jikkon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ku bax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tudde motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mor ante seigne touba muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa addu wala waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fa ñuy natte jigen ñi ba xam rafet na ñu rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël première cheikh mod bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tudd nga né ahmadou saga kat yi yaay jël première no tudd nga né alhaji malik njibar kat yi yaay jël première buñ la né tudd nga né alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw tanan malaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yu baale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen te 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor yor bu ma dan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom ji maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaaral lutax ngay julli yor yor mune ci oustaz la ko gisee yana yana bu ko gissone ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati ay xañ lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengeural nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis iblis ay seen serign ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو قصدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونا كرو غاي دوغ ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي تي ياو ديسا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي تي ياو ديسا كليفا نا سول سو دال بغا ген كيرغي سا نداي ني لا ديو mana mune tay dekk bi da tangri bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moy tut bo demé fa ngay dédé bo moy tut bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mune do mune yilifoma lu ko dal dang ko wara tok di setan lu ko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñu la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujj wañiku yilif bayyi yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mudduk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muni mudduk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te grave li goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero bu ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu len mangi wacc yalla ni fatimatu muhammad mi nga xane moy sama doge to xol sax bu ko defon ma def ko ni mangi wacc yalla mi nga xane sama room mi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge to xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn keer gi mun la way mer grawul bal mu sedd légi bayi nga mu sedd légui mujjina tang wax xat keur serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal maak kay defal ma intervention keur serign bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si wéccet si yow yenen sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi bay mom nak mom mujj di yapar yapar ci sa gannaaw ndax sa alal bay mom nak mom mujj di subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi yenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubbu ko wa lolou lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal li la war rek defal li la war li la war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop buñ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot buñ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara def njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko warama li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gor ñi di ci yak gor ñi lu leen neex kep ku daq wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seen dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk a nga yakkar ne yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax Nandeena Ndjay kuma Nandeena Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès wa lu ci indi lol poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqaré wax dëgg rew mi mom ak naqaré wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye moso gis fenn fu yonntu ma sa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba ma sa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bi salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de cionab yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna ciona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego
1: bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen ndariñ ñu gis ndariñal julli dootu ñu def aw fa'sa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootu ñu toraxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man man ci ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggine alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nita mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahaddabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangale education buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal seigne touba li ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax mini ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo demé bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ci wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoyent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko ba innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi wax barki dem rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu tere seigne touba yepp jangal nako muqaddimatul isyak yako gëna fété souf ak yepp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongala de fi la dalé alquran ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bop la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonentibi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun bu ñëw tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak étage yu rafet fekk tiranga fa yalla waaw bokku tak étage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulh hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga ndey kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lune motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum ndey wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa ndey genn xalimako bi ni moy xalim ak sun borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolu kat bimu xewé yagul kat politique ci politique ci bes yi ko fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñor dara di yaré lañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mune sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëwoo ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall waaw melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xal do ngay gor fi barab nga ñew ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té diko té dem xol leen xalé yi fimne buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi diko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi diko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an ko wax a da nga russo daw loy russo daw al qur'an neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu meew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaye neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye set lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ loolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis degu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye degu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxa tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax momu nga ko gassal ba yakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu dub ñu sul la mo dal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musse bani kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reey buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gasson ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasson na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma ci fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par parlo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ko djuddo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou boussa djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussa djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussa djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou boussa djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonko beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugut ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kéro la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu muy jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beguma ko gis beguma gis ko ko gis beguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné ko ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug setlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi al wah wallahi al hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté bu nupi denu xol
2: mo
1: len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mësta daj ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani wa ayna wayujibu al-madaha lad al-jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran señ tuba neena bama dañ studié ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñe liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bindé ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jalla ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi a lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen jos te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi nay andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len manga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu ñu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayr فهناك خير وايش كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فا نيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا من خاملني لو باخ رك فا ني واي وايش كان اهل شر فهناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك من خاملني لو بون دونغ فا ني
3: ني نود تاك ساندي
1: وايش كان اهل خير فهناك خير nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ne bo soxla sa dom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pe delo ku ci genn ci medd mi ab portable jambour wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fasasa
3: li dong ma ci musul kat li dong du lenen li dong ma ci musul de
1: dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi ab ko portable wo ci ay wajuram

bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal bu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñëw ci yow dila won naqaray naq naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci benn barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbedd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbedd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara bi li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mom farata la mom ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousmane ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ni koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax seyna touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni

ak mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ka khisal umrim seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunuhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxone dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay diburi sara ay diburi sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qala'il ajla batay bim nan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam jeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma soñ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di upp na def la ta tax uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop rew mi mu faté ko buy wota xewam sax dutu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek lenen lu cey ñew nak dor ca ñew way yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fagal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut
politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu féké ñu du bëgg bëgg bëgg bëss lén tax moy sëntu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mona amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'atak khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yanante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jammi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënuk juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel so ga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoy ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg képp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën
ñu ne ah wax dëgg ci nga rafet njort day Seigne Mountakha la gën ma ne saaga nañ ko bam toy ma ne romb naa fi Seigne Mountakha Seigne Touba nag ñu ni yii kook kay amul morom ma ne saaga nañ ko bam toy yonent bi ñu ni yii kook kay mooy daj dëpp gi ma ne saaga nañ ko bam toy waaw ku saaga yonent bi saaga Seigne Touba saaga Cheikh Mountakha mi nga xam ne xalbu salim la ko yàlla defal la yàlla tagge woon Ibrahima yow boo bañee ku la saaga duuta wax dëgg ngir yàlla di duuta wax dëgg ngir yàlla sëriñ si ni miix lépp loolu doo jéem a rafet sàgg siinub der rek waaw dama ni der bu yàlla rafetal der bu yàlla sàng der bu yàlla muur der bu yàlla ñoŋal waaw loo ciy bañe benn waay bu tekkiwul dara lim lay wax fu mu lay taq day mel ni weñu dem ci kawi àll dong boo sangoo muset waaw weñu tong ci kaw demukaayu xale yee ñëw tongaat ci sa kaw noonu dong la mel mënta wàññi ci yow virgile mbaaxuk Cheikh Mountakha gii buñ ko doon saaga ba ren di déwén du ko wàññi dara ndax moom baax na ba nuppi ndax jëmm joo xam ni nee na la bu la nit d'abord dóor lam talaata nga këpp bi nga xamee ba xamiliko boo geesoo di xool ki la dóor nit la wala malaaka sa murit des na xam ngeen ni kii mooy yegg de man bu doon mana bu ma ximilikoo damay fayu moo tax man yeggaguma waaye moom mi yegg nee na boo jógee yow bul gestu sax ba xam ki la dóor nit la wala malaaka kii lu ko saaga di wàññi ñun kay la saaga yi di déranger waaye moom wàññi wu ko dara Ibrahima ibn Adham lii Seigne Mountakha wax foofu la tolloon Ibrahima ibn Adham dafa jóg jëm ci ab dëkk waaw daf doon doxantu di doxantu benn soldat la jeeg moom ci àll bi di ko laaj ana yoonu dëkk ba Ibrahima ibn Adham xaala bi mu toll ci diggam ak boromam pour moom bàmmeel képp di dëgg ab dëkk mu joxuñ ko bàq ya soldat bi ni kii damay fonte dóor comme talaata ba mu rot fi suuf ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ bàq ya Ibrahima ibn Adham ni këpp fi suuf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dëkk ba laa wax giddaat ko mu joxuñaat ko bàq ya mu fëggati comme talaata ba muy ñett yoon Mudu Mbaye Thiam ma nekkoon ci ay toolam seen ko daw ñëw ay waa jile yow xanaa xamoo kii ngay dóor kii mooy Seigne Mountakha di ci misaal mu ni kii nga ni lan ay kooku ni ma ko déggee baal ma mu ni ko laa illa man waxuma la baal ma sama diggante waxatuma ko man kay gis nga boo ma dóoree tekki ji may def mu naa mu ni ko dama faa nekk di la balul yàlla yàlla laa bëgg mu baal la ba mu xamal ma ni la baal na la man ma soog a jóg man kay saa bopp waxuma ko man yàlla ci boppam laa bëgg mu baal la moom fi mu ne ñuy saaga Seigne Mountakha ñëpp ku ci xëyoon suba dem ni ko maa la doon saaga ree la koy def ay ree yàlla xam na ko kon nag nañ wax dëgg te yàlla tax rek keneen ku wax leneen yaa xam waaye ñun dañuy wax ngir yàlla rek subhanahu wa taala waxuñu ngir parparloo faruñoog Samba faruñoog Demba yàlla lañ faral di ko wax ngir yàlla tabaraka wa taala man na am nag ku ci gis boppam defe ni ñun la déedéet Seigne Touba daxoon ni wa kun ma an naasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba nee na ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi teg la fa teg fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waaye lii mooy wax ju jeex waaye gëm ni yow da ngaa sell da ngaa baax ñi ci des ñëpp kenn bëxut gëm ni yow da ngaa sell da ngaa baax ku wuute yow xalaat bëxut loolu dëgg du addina loolu du addina yont yàlla Muhammad moo la gën te da daan wuuteeg ay xalaat ay sahaabaam yi gën ci li yàlla sàkk gannaaw yonent yàlla Muhammad Seigne Touba la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat Seydou Alhaji Malick la gën te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat di wax li mu xalaat ñeneen di wax li ñu xalaat kon baal nit ñi wax seen xalaat lii rekk la ku ci dem ba mën a convaincre sa morom ci xalaatam bu sell nag nga xam ni lii la yàlla def loolu dong la du leneen kon yàlla na yàlla may ñëpp jàmm réew mi di réewum Sénégal yàlla na ko yàlla dolli jàmm ndax am na ko yàlla na ko yàlla dolli def réewum jàmm ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoo ko dëkkee yàgg naa ko wax waxati ko maa ngi koy waxaat réewum Sénégal bokkul ak menn réew ci addina bi waxoon naa fi wax joo xam ni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax daa ëpp lu ma waxoon dama ni jamono bii ñu toll addina ba addina daj Sénégal ci gën
adina ba adina daj senegal ci genn senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci genn touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci genn waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batine bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wa ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batine ba boole batine seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax katabala tabaraka taala adna baytillahi alharama tarfu'uhu malaa'ikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lama wax ta lama tontu ta conference ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degguri ma ma tonto ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulad neena ma ci won la waya bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom seydi alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batine ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiqi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ak julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di domi badjanante ak mouride bi di domi badjanante badjanante ak tidian bi serer bi
ak njaago bi, pël bi ak tukulóor bi, pël bi ak tëgg bi, sàmbeen bi ak mbayeen bi, siise siise bi ak mbayeen bi, jaxata jaxata bi ak mbayeen bi, mbàkke mbàkke bi ak ndaween bi, caame caame bi ak saareen bi, etcetera etcetera. Waa lii lii lii lii rek jël woon jox sengo réew. Ñu jël affaireu et ñu teg ko fële, affaireu xeet ñu teg ko fële. Moo tax man leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi, oustaas yi may dégg fii ci réew mi ñu naan réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu def Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Ba mu def Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick, Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick Pacifique lañ ko tabaxee. Pacifique lañ ko tabaxé, té Pacifique lañ ko yoré nak. Sénégal Alhaji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé, parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam, xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam. Ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré, ñu ni lan moy maye ndam, ñu ni Pacifique. Ñu daal di jël seen jihaad ñoom jëme ko ci pacifiquement. Sidi Alhaji Malick bañ ko wooyee loo yor ci ngànnaay mu yëkkati kurus di laaj yàlla rek, di laaj yàlla rek. Sëñ Touba ñu laaj ko say ngànnaay mu yëkkati daa xalima di ñaan yàlla rek, ba Sénégal ne cocc ne tesasas ngeen baal ma. Waaw, xale yi laay waxal moo tax may waxe nii, ba Sénégal ne cocc. Loolu ngeen yaakaar ni kenn mën na ko dindi, wala yàlla day maye di nangu. Ah, ku ko gëm ay ca, ku gëm ni yàlla day maye di nangu ay ca. Man dañu ma mën a waat ci alxuraan bi ñu taaloon safara ma dugal ci sama loxo nii, xaw ma menn réew mu am ku mel ni Sëñ Touba, xaw ma ko. Bu amet man xaw ma ko, sérieusement bu amet man xaw ma ko. Kon nag nañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam delloo si sunu xel ci lépp lu ñuy def, ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg, te jàmm rek ay am, te du tee sa wërsëg. Bu ko yàlla tuddee kenn mun la koo xaj, kenn mun la koo xaj. Ndaw ñii yaakaar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiya day def lum ñàkk defe ni xalifa général muridiya ko ko xaj, ki nekk ci tariqatu tijaniya defe ni lum ñàkk xalifa général tijani ya ko ko xañ. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi yar ci suñu loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi. Am na koo xam ne lum ñàkk defe na ni état ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel, Machiavel a ko jàngal. Ki yaakaar ni, ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul muridiya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa général muridiya ko ko xañ, xam nga kooku ko jàngal ab salafiste. Ñooy mooy ñi ñu tudde tey ay arabisan, ay arabisan. Ñoom dong ngay dégg ñu naan réew mi balaa baax dañoo rayante ba nuppi réew mi doog a baax, parce que lu tax révolution wu arab yi lañ jàng, parce que loolaa fa am. Mais la ca arab yi du ci Sénégal. Révolution arab yi ñoom rayante rek, naari moom rayante dong lañ xam. Loolu lañ jàng ci seen taarix ya foofa, ñëw dal koy importé bëgg nu koo indil ñun Sénégalais yi, imposé ñu ko. Asatiste yi ngay dégg ñuy wax yépp foofa lañ bàyyikoo, loolu lañ jàng importé ko. Am na nag ñu fa jàng ñoo xam ni ñoom lañ fa jàng importé wuñ ko fa lañ ko ba, ñëw di dund Alhaji Malick mu sotti, di dund Sëñ Touba mu sotti. Am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ def. Am na ñu woyof bopp nag ñoo xam ne ñoom dañoo importé la nga xam ne moom lañ jàng foofa. Khalaatu Muhammad ibnu Abdul Wahhab, khalaatu luma tudd seeni tur sax naayam foofu, et cetera et cetera. Liñ ba li ma bëgg wax xam ngeen ko. Khalaatu yeneen gaay lañ jàng foofa, yanu ko indil nu. Ñi ngi am nag ay élément yu mag, ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag, parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Amadou Bamba, kenn jàngalu leen man huwa Sayyid Alhaji Malick. Xale yooyu yëpp ñi ngi daw topp ñii may wax, parce que ñoom ñoo am luñ teg ci table ji. Ñi gëm Alhaji Malick,
njangalem Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci baax bo fexawone ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdul asid ad-dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral ku wax sun borom ni ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليت يي بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينت وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tomb yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbisti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xam le ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekon moy al kasib wax ludul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam udegital, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën. Fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie, moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima ni rambaaj. Na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom. La qadara Allah wala saman annamima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñu ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen, sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas keur yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw annamima lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Alquran daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialisé ci rambaaj nga xamne legi ku nekkati rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd anna mima rambaaj da monona rambaaj bu nuppe spécialisé ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alihi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khair mu'tadin azim qad la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطومي سنسيمه على الخرطومي من سورة الخلم منيكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بل توب واجو خمني بل دغلو واجو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke seigne touba nangam ma nga giñ ci seigne touba ni nangam la alcorane neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc mu ni barke seigne touba wajjo xane mbilim lacc mu ni barke alhaji malik wajjo xane mbilim lacc mu ni barke mohammed neena moytul ma wala tutih kullu alafin ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialisé ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bim lay giñal ak watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylu li kulli ummasati lu massa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jew bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngale djuko muni masayim bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo du tok keur guñu dana fa dug magatum yor yor lay don waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neku ca doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waw ana borom tubey ji xeyna ni waw mom de legui la xey de mu ne ah mbaayi ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekk ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def keur gum dugg tas ko keur gum dugg tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa dig ak bax bo de soxna su bax ci borom keureum xam nga lum la way goor ñi jëruñu ko de baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal fi ñaaral na nga ni tocci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay ampul waye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaen lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay tali bi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaen lil xayri waaw boo dee tali bi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dala xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaen lil xayr manaen lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ngi nii moom la alxuraan di définir manaen lil xayr muxtadin azim muxtadin azim ku muy xulool wax la sa baaxub maam ku muy xulool rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muxtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci sari aa xam ibnu alxalaal ibnu alaram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñeent yooyu la sari a xam ci doom ibnu alxalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nuppi it sañ naa ànd ak moom kooku lañuy tudde ibnu alxalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tudde ibnu alxalaal ibnu alxaram mooy kan ibnu alxaram mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ndaw si ayewut danga koo sàccal ay danga koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tam araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku lañuy tudde ibnu aram ibnu haram doom ji sosu ci lu aram la waaye nag ibnu alxalaal ak ibnu alxaram ñoo bokk yam dañuy doonu seen bàyyi di doonu seeni alal doom ji des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di donne noonu lay donne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonent sallallahu alayhi wasallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratus yàlla ak sunna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye na yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si ku dul jëkkëram benn bis mu tasal ko ku dul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ay wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow nag ci noppi bul dajeeg moom mu nuroog moor xudja nga naan waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de bi ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp moo am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man day sa doom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak ay ca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer gi bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni ay ca tasna seen digënté nak ko ni dem siqatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut waye yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui katchet ci sa ba ki ñi moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur bu nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day don bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara don bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy dom khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala ko koni sa bay jurula rek sari ar raynu la bu bay bi deewon wara nek khalifa moy don khalifa ko ko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bay yoro mbaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñe ni ñi jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu kenn mësta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve deng ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qas wa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mëna joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw liko neexul ba neexul way alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji dey waxna deug de muneko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran lay kay deug alquran rek kay deug muniko ci nga soso yow ci nga soso walid ibn muqira way xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax walaf njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day junjidi dem de tuddul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muna muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bum nu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin min yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gisee bakkan ba dañi fonu ca kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaika yi di raqiq ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga limi waxa ah aminta ma sa ci wax la de ah buma ci feñ de na muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw fo ne muné ko mangi sama bare bu liggéey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigéen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fas lisanuhu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut gëmni yalla amna bis penc dina ñew ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umplé wala ngay noppi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamonoy rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeeri dañ dan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham jogé fa dem kër Mustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xani mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légi dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon wali ibn muqira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Usman wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yeb mu am lukay ma xam nu mako meuna tudde ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ñoo gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir Touba Mbaye li ci biir Skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir Touba ak li ci biir Skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fexhe ba sa ayu li nek sa digeunte ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digeunte ñaari ngam muna yaron neena ku fexhe ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaron sallallahu alaihi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yowmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana
defena ni lolou mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dembo njaay ciowal digënte li nekk ci askumbakus tubay tal na rew mi yaq fi alal jul jeex ray fi ay nit te dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënte ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonentini ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo njaay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonentini ma waqa'u llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xami wax ju neccodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don

nday nday la wax de bokk yi nday nday ju do xamni ni yow yow yaak sa jëkkeer ji yena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dedet nga deg ni sa jëkkeer joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yol bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgga yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngay ko jiñal sa bay wiyal ni jël ko ni ko raw ci kasso bi luko def lamine lamine motax yonent ni man waqa'u llahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamine dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum hum mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusuf alayhi salam yusuf alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusuf yaquma ak mom dara yusuf dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy yusuf yaqunu dara jeukar dina ah kon tay legui nañ dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné yusufa dañ ko togn yusufa kon ndeké deful dara ñu ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ni ci sero a dedet dem leen ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu don senegal la mbollem jigeni senegal fekk yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba pare buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xane buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set wicci

lu ay suratul tauba mbiram ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay ya allah yalla lankna mbiram neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mu di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ñu naan subuna bis pinj alquran mom nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce daara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seeni méthode ci biir méthode yi ngir rek xale bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuteek ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amoon ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli almuslimin wa hujjatan ala aljami almusrikin alquran kana dusturan li kulli almuslimin wa hujjatan ala aljami almusrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dog aw lay ci kan almusrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dag aw layam ëlëk ci kan musun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa Sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am lante gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla tém bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax bu re constitution wu Amérique ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force.

auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko legi waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boori 9 heures ba xalé yi ñew ci kër gi nara finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñew ñu toge ba guddi rek mu wo ma ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xane moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumièream rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñini ma da diw da ñimi li man len baxna nañ len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gess muy man rek da fil kat bim solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fekk jox ko bindam mu bolé ko di nafar di bekkii mais diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma maangi wal maang lay watal ci señ touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor ndax xam nga li nga wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selamul rek bu ko defé jangam yakku def ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalel nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalel bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphoneante ak nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man niñ wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone ni wul ci daara ji ma wo xale bobu santulo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi ni jay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulat ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xari non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam addi sëñ ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn

señti way tobalika dako don ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem ni ñewna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek loolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi ñewon am ngeen ni bari waana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis koko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mounou fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mounou fadal xam na ni yalla may xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem hun ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fu jaar rek motax bo dege ko naan waaw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lol dañ ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yo xam nga ni febar yalla koy fajj di yo xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexul pourtant yalla lay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aaje wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torax nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañale wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da ñuxut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa feba ñu ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wago suñu doy ñu na ci mbub mi ñu futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ nit ñi ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangul o nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mudu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ta barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali
خلى الشرواء يا محبا فهادي دهر مسواو دورا واخ سخلام نك نكو اني اعطيت لوجه لا سائركم ابخي به نيل ما ارجو واهواو دينغكو دينغكو دي خمنا ني يالا فاج سخلا موتاخ منكو اني اعطيت لوجه الله نونا دي لا سياره سي دي واي ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma di la sياره سي دي نونا منكو واي نك امنا سخلا نك amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa loolu cheikh mudou fadil wax seigne touba loolu subhanallah yow mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yenn umpele seigne touba do nga tax nit diko wax umpele seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolu mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yorna ma ni li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba di won te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fala djogi waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fala djogi ci mom la djogi sa serigne bala djogi fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddandol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abu Bakar wa Umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siare dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci muni yeen yi nga xamni ku len siare si dootu am yaranga kep ku len siara si dootu am yaranga motax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku
té pourta lay penku fa lañuy dakk yalla dé waye da nga nan wal bit won nga naw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yenenbi sallallahu alaihi wasallam won nga naw penku nga xamni ñu tedde ni wétu nday joram bu jigen dug rek day jakar lo ak yow nga jakar lo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo rando lu tel ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ñu rando wat tuti ci sa nday jor lu tollo xassab da nga fekk omar al faruq ma nga fa tedd ñu ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina sama nawara neena non la dekk dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar ak omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuki li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokk djum na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñuy fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiye ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiye dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am nek teewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawlini kor mani baxan ci berum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi ma lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye wormal guma wormal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama diko rek laal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ni ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahu du faadal li seigne touba di am am wilaya mom du fa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may suko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem
ami nak te yow amu xar nak am xar amu wa da ngay tiitero sa mam mu bari woni nak ak xara ci beye ci gileen te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu yow ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gileem xena ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñaala gay nago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken mu ko ni baxul askan mu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu mu bax bax te jëfoo ci do am tous mata way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xameni feug demu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol sin boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam tituro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na fu señ Touba ba te yow du fo dara sam nan ablaye lukar bu jikke yor tiadi rew de tout seigne touba te yow defelo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu bax ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew de tout seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw sama lam dan titero lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depart ñaari depart yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari depart yi ma fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depart rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ni sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp fekkon tane way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharshani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gobe dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugu hal yanfa'ul miljal lil kharshani bila timay sha'i
fil bustani señ touba neena ngoy laaj ñu ko wayew ñoo dem ba bari dugub ndax ngobanu señ ñor anta sey geete nga sukkandiku won ba am dugub ñu ni dedet nabahtukum ma alaka din bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax ñu ni yewulen jaar na ci ngeel ina ñu ngobanu señ ñor anta sey ge mayuma dugub lola may dugub yow señ touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lola señ touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol señ touba ba yag mun ko señ touba jere jef mune awa mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lola cheikh mu faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu señ touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal señ touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an kon gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top num koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la royu kay da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti socci seeni bañ bañu yeex ñu fasiyene retaan li ci metti ci xol moy buñ lay retaan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp leg ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loraalé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topp ñu ku dul sa mam ñu la nga loraalé ñu ci nak ñun nga loraalé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene señ touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëggu seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ñu daan rangé señ touba ñu fay di joxé lolu lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé señ touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu señ touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu señ touba jël am ndox ni da euf nga naan fajj dom je don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga koy faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi señ touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamiñ am la ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ni dug nopam rek aaje gi mom buy dug nopam di faju am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek
bi dugub nopam rek bi faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul asmi nabala nabala nabba ko faj degu nabba ko faj motax nopam ni dawul deglu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu insala ko mu deg la lol do karama mom jamono ibnu maryama lol di bobu la ko mu jone deg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom di amul bay parce que nopam bi di deg lu bon nop bi ko deg nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bind gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ñu yow nga soto ci ku melni damay joxe misal rek nak waxuma ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xossatu cheikh amadou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku melni am kuko deg fexefe nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñacc ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyane ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyasubillah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara ñun kay bu bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggé ko ci réy jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh amadou fadal xam bu mu xam ni jaam ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit al quran nena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ni day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ni nga joge fi xam boba continue di laye bir nit ni yor ijaba di ñu faj aaje nit ni ila akhirih kon nak li jari nit ni day sax ci kaw suuf da defé kon mu waxtan wa ngok xadi yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab jottab de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh amadou fadal bi barke loko ginaaw bi ñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermali gi ni ci rajab diggalul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh amadou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou fadal danaka ñutu nuko sédé notu mako seede waye lolou waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou fadal jep dana ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la
sama serigne sama xarit sama wëllëre sama sot yalla xamni dama ko sop sop bo ruf ko wax aja danak waye mu nit non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam dabbo to waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel ci man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samako bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukut mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh um al khumami kharkanam muy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam bis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax mu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soorou cheikh mudul fadal goor gi yeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sa tumbaké cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca kérok on fa fekké ñaari njabooti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul ci ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu na ma sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla ma leen yalla fayal yalla ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi goga ci la gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ko tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo
wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu def ma wax ni ma bu wer deewante awma luma def ci daara ji naamu ma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na ko aka jafé ma gëm nit way li ñu wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom señ mohammedou diallo ñu ñu ko ñaan la leen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñu señ ku ci melni señ señ cheikh donu señ cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi li yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñuma añ lu ñu añu bongay da nopi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu neem ibbi bol bi parce que daara ju ban heure la ñaan da naka 4 heures ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ani guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi may añ ndo mba duma añ rek mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mo na sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndoké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mum sama yéne la lol ci ñom sama yéne la lol ci ñom légg wa légg ay paquet biscuit lay jënd légg wa légg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def légg légg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam Moussa Moss ñoom yaayi daara ko ci melni non mama jong ñoom ni nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigen gi ñuy jaarale haddi gi jigen ci daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënu ma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci teyat yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jigen yene ko daara ji ñu ngi wax jasakumullahu khair jasaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ñaan ci ñoom du bajaan ñoom nak ñoo ni mom dama leena jëlal asamat bajaan ak soxnam ci ñoom du bajaan defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

orienté di len léral li nga xamni moy al huda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min al huda al qur'an dafa ñew ngir léral lan moy deug deug ak njub ndax lég légui da ngay dajé ci jamono lu ro njub te du ak njub bu doon jamono bi nga nan liñu tuddé fo njub waaw am na dafa am or bo xani fo la fo nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara perem la perem waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan luko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni setané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa setané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñe rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu uf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fadwa tere sangam wala nangam sangam nenañu bu fekenteni ngant amna parsi parla legi lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mo mu ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaniw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajal ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala deed de kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mu ñu yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar
mais waji di ñuxu ñi diko wat waté ak birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom niko yow ki yalla yonni xet lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar niko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu nako genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sayyid minkum sara falyasum ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mautu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jomi wor ko falyasum ay election bu mu la ko té wor falyasum amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala sahar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat repeter na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jafewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jafena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal Mbaye Sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci Mbaye Samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wul bit dakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ leen matal waw
biñu selmale waxtan nañ illay lola lu ko waral waye lolou itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moye de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom kérok mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéro koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama leena beug ta sonal man yalla beuguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma leena sonal nak beuguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wanta so mo khairun lak ay bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq boore me ci borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am
rukuna tayni rukuna tayni inda shafiya wal malikiya ngir am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari fonkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wax legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene ponku la wa tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene wa tax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy té sa bok ci baña dok ci dara dara bañ la doglo bi ci sun moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yéssalat yéné ji de reprendre al yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni da fa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre al koor gi su boba de reprendre al yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi budé ko gor la bu fébaron fébar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dobalé mu ximiliku ba wara reprendre akor gi momit day reprendre ak yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba
an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kafuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo bay bango neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat tey sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeeso bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokku na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda baladil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sode dedet inda baladil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarelu sunna moy taqiru shukur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa suu tiye salamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salamin dedet tiye salamin ci wax lu bax waxu ñuko tiye salamin jang alquran waxu ñuko tiye salamin ci jang khasida waxu ñuko tiye salamin ci wird waxu ñuko tiye salamin ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salamin moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñu sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne ak taxé de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suuf nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jangalé seigne touba ne ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama anni rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala
lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonentou ko wax seigne touba da ko firi rek way yonentou wax lol yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bi fa laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogu yalla dula ci yool lu tol ni de we man lam yadda hawlu suur wal amal bi wal amal bi wal amal bi nokoy firé wal amal bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amal bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa ko waxuma ko de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo gene do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoñ nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow sayu négatif rek lañuy xol ba partager ko sayu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor seen beuj na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gi so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko modou mbay tiam say nopp bëgg lako wéddi lo digg ab audio rek digg ab nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa bëtt yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mudu jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nop degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé nonu dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat lon do ko wat fan la yalla wax lolou mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula
sa nopp lim daan déglu ci lu ñaaw, sa bët bi lim daan xool ci lu ñaaw, sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw, yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Danaa la teewal laaj la ko de. Yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Kon doo bàyyi xel bis booy dajeeg sa borom tabaraka wa taala. Mbokk ma nee na ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal, ma ne ko ah man de xawma ko ci moom, te jaxasoo na maag moom nangameet. Naa ma ne ko kon nag man li ma gis ak saay bët laa gën a gëm ci lii nga ma wax ci saay nopp. Waaye ku honnête la mu ni dënd ba yàgg mu ne ah sëñ bi tey di wax dëgg yàlla yey nga ma de juum nga de juum naa de juum naa de. Naa ma ne man ndax man mii di wax ak yow de wax dëgg dañ maa nett li dong. Ma ne ko waaw la nga xamoon ci moom te gis koog say bët nag doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi, doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi. Waaye dégg naag foog naag yaakaar naag rabbaani yi nay ñoom doonuñu woon ay ramadaani yiin, waaye ay rabbaani yi na lañ. Ramadaani yiin mooy kan? Mooy koo xam ni malgré mi ngi woor, parce que lu tax muy woor ñëpp woor ma woor, bu ma wóorutit kër gi kenn du toggaañ. Kon malgré la kooko ramadaani yin la, du rabbaani yin, kooko ramadaani yin la. Am na koo xam ni ramadaani yin la, lu ko waral mooy ay élection jaral na ko bañ a woor. Ramadaani yin la, lu ko waral campagne jaral na ko bañ a woor, kooku du rabbaani yin de ramadaani yin la. Te naan bu weer wi weesoo ma fay, wala boobu campagne bi jeexee ma fay. Rabbaani yin yi mooy ñooy nga xam ni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a kute, nag ak lu mu leen mën a kute ñooñ ñooy rabbaani yin yi. Weeru koor ak lu dul weeru koor, li leen yàlla sant ca lañuy nekk suba ak ngoon, rabbaani yin yaa ngoog. Kon fexe la doon rabbaani yiina te bañ a nekk ramadaani yin, ramadaani yin. Malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor, kon naa woor rek, parce que bu ma wóorut duñ ma teg julit. Bu ma wóorut duñ ma teg julit. Gis ngeen ko, am nañu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suyeer yi, suyeer yi di football. Am nañu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor. Mu dellu si waat ci li mu waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko. Sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam, ñu ngi ci masaalikul jinaan, nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de. Ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit a koo inventé rek nii daanaka lu ci gën a bari. D' accord, danañu ko balloo xëy na ci alxuraan ak sunna, waaye ci seen dégginu bopp woowee rek, ndax seeni intérêt personnel, seeni intérêt personnel. Boo demee bitim réew ñiy liggéey ci yenn société yi noonu la mel, kenn ku ne xam nañu day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi, yow maçonnerie bi saa boo xottee saako ciment bi sotti ko, wala ngay liggéey ci usine ciment, poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan, di jàll ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di jàll ci sa mbàq, sharia ba pardonné na la ko, lu tax? Kon kay sharia mën na laa wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor. Waaye sharia waxula lool de, dani la na nga woor, waaye nag poussière boobu dugg ci sa gémmiñ gi ak xeeti ci pardonné nañ la ko. Yow mi liggéey ci usine fariñ boobu nga xam ni day naaw di dugg ci say bakkan, di dem ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di dem ci sa mbàq, pardonné nañ la ko. Kon kay mënoon na laa wax rek ni la bul woor, far benn yoon, waaye lu tax waxula ko? Mu pardonné la yooyu, yu sew siwaan yooyu, parce que niweeru koor toll la, niweeru koor toll la. Inna sam'a wal basara wal fuwaada kullu ulaayika kaana an mas'uula alquran la. Yàlla nee na fexeel ba say nopp woor, say bët woor, sa xel mi sax na woor. Nang ko manañt mu woor xel mi, nang ko woor lool. Ndax ëllëg dama ko koy laaj,
lim doon xalaat lépp doon xalaat lépp ma tax Seigne Touba ne ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say bët yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogalé aljana ngay ndogo ji dé koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lé mu jeex légui yalla ray ko kay mu joggé lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaar yi bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu kay yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom Seigne Touba ñoom Seyd Alhadji Malick ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi Seigne Touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko Seigne Touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca texé sëriñca ñeegal sëriñca lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doon sëriñca bu doon atabil bisri atabil bisri
yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëri ci rek jënd jënd jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek auto bil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla néna ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla néna seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar it man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune amune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutalu ma fi limite sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw wax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li malay ganalé li mala bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khirata hati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba
mom la lay gënalé teranga jaamu yalla.

Tira ngay jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbil la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci ñi nga xam ne duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënut a yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla nu convoqué pour ñu défendre ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor gi day yem. Kon li kulli sayin wala boog sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na, waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doo falu. Xanaa ngeen jële fi laïcité, xanaa ngeen jële fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doo falu de. Ndax man du ma dëggal lu Yàlla dàq, du ma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fu nit ñi difa jema dugga ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun way nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé Miami. May ñuul sa bop Miami. Li mo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqi'il ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul

Seigne Abdoulaye, yow big wali bi lay waxal yow big da nga fanane re rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab wali bi ne ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaq rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jeffi wuko mune amul du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jeffi wuko mune amul amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jeffi wul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek nan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jeffewul xam xam dong xam xam nga jeffewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jeffewul xam xam da nga jeffewul xam xam bu lay mukk nan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi nan bani dur ñu nan serigne bi day mand ñu nan dede neew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi dong la lu haram la serigne bi def na lu haram rek def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfé wul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selal muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sahir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mané jëf bi selul non la mel ñene jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolu sahir bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annas kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depo ay al quran bi sun borom wax ni wal asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annas kulluhum hulka nit ñepp alku nañ

alquran ni wal asri innal insana lafi khusr dom adama yep pert nañ yonentini annasu kulluhum halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mun borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mun bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu dom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mun ni waaw mun ni borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mun na mun ni ñom perte nañ ñi ni dir way mun na bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété dom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mu ni dom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bam dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu dom adama di muccé ñatay sellal mu na mu ni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci biir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ mu sette ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé ak jafé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena annal ikhlasa sirrun min asrarillah yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor o li nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mun bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku sen gis ko ko xol sen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal
te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli guddii 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel ci kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddii 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci leundum wax set tank xorondom ci bir doj wu tekh ci leundum wax set Sayyidina Abu Karim Sadiq neena yenen sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amr bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kan ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serign daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wer woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nuppi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musa ragal yalla ak madam ragal yalla
monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mu ni ni lañ mel ñoomit dañuy coalisé dañuy solidarité ci seen digënté monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci monsieur bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna ma ni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna ma ni xamna da yor lu matut xamna boko mënon na dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame monsieur bëgg lu baax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waaw madame bëgg lu baax moy wax monsieur bëgg lu baax lolu wan ko lim gis ci ay morom yi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko monsieur bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal monsieur bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu leen rebi ne mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab robinet de aha sun baram ni waw kay monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko jox ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun baram ni yoyu gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musa ngistal ak madame ngistal musa ragal yalla ak madame ragal yalla musa beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser de dañuy coaliser waye soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy baatare ya koy jëkë li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëkë def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon baatare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy baatare du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé bi ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngënté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di baatare mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tombe ndax fukki tombe la won te defé na ñoo ngi ci suñu juroom ñettal bi tombe bu ma juumul
parce que dafa kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defale tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jasaakum allah khairu jasa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan yalla yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni dom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom yalla yalla nangu te def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala yalla yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbake adiya seigne modou mustapha mbake niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi musayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhakar fa gala ma tadhakurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal di wayeen lu ngeen di waxtane matu bakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax saxar soosu mbaadu moy coronavirus bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena mën lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp sen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak soxat su bari ad-duhan bu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xarsu daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi munu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggeem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj nasi dajjal ñu wax ni digënte penk ak xow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké ay amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko top mu duggal la ci safaram yenen ta dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen sallallahu alaihi wasallam nga xamné yenen bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihul dajjal sayyidina muhammadur rasulullah mom mu xalat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madrid mu nawara ben bi sax rubb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yoot ibnu da ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu som ko xilam ñeñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jign la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger amut ak ñom ay ci ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñom ci seen système kon ba di ñom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legui seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protéger la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga sens ndax bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambalé ci tumu ranké ci ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni way nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranké ci adina ci la nga joju yalla da nga ko fay ëlëk lu ko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamé yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yolante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yeen lañ koy tawil buñ ko sento gellem buñ ko sento ak 4x4 mbaadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jagena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow mi len worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atakat bu mandu bi na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tarbe gi salaire am lek la am ta salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atakat bi nango lek ger mom gis ngeen ko er plus 4 ay 4x4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytu ndiko alali ciado xam ko moytu ndiko lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant dem tu fenke no soowu de dem tu fenke no soowu de ni tolle jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du dara lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yo lolé mbadantaan di batare jant fenké na soowu yalam tu sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenké soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu bayiko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen bayiko asaman wacc wuté amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa bu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank di tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak majuuj xam ngeen ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq taw suuf ñu xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 ni len fam len 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 len fofa yenenntu sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mulli genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ah ba do day seen waye allah ahlam ñu xamu ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penku di ñew gudul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnay ni defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wa salam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day go tak lay doon bayyi ko yaman rega dom adamay yi di len fang dañ ko ne di deng histoire ba nek yaman digeum ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen gannaaw de mbaadu kon day irami mu tuddon sank mbaadu kon day irami mu tuddon sank ah kon nak fuk yo ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu ñu ta xootal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñewna ba nopi système la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waaj bu baax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam suñu borom mo ñu waxon ni wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wa salam en balma dina bok na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wa salam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar ngay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penci di taxaw ñi ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digg bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ko xamna ni nubuwa dafa juddu di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax tin borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu salam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alle afan wayabqa ci rabbika sul jawal karam yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex muk muk muk muk mom dina nak yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yentu yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal ali sallallahu alayhi wasallam wasnañ ko laaj mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alayhi wasallam muni antalidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko masni ko yowi ki yalla yoni bis pench kagn la muni antalidal ummata rabbataha bis bu ngeen gise jigen bi jur sangam dina muni bis pench ñewna takaleen seeni bagage ha kon di bis penci jotna jigen ni jur sangam legi ni xol jigen ni ak seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi doom lañ te ñoy yelef seen nday ak seen bay luñ bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñ bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci de ndax jigen jurna guram diyen bir nak buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm seigne touba gëna gëm seigne touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ko gëna nango top ndigal gëna dégg ndigal bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni si ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba dinaay baax day waye nak mandar gi mi ñaan wax feñ na légui acca demal ci mbolam ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen bal ma ko gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama joxe exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisee bawal bawal yu yi nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawlu yi nga xamne lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlu yi lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pinch jotna waaw ndax ko yalla dimbalé nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pinch ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kërë gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bobo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ daara baye wax bu tuddi ko rek wayo bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw ma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggoon wax du leneen bokku na ci mandal gam bis pinci noy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis pinci bala ñew la mu ni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dem bo nyaay di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokku ne ci mandal gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran nako wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jikko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen deg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñoo bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinj ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man dañ wax ni journalisme yi alcorane waral na leena doy na musa example alcorane mbolam journal bu mo présenter rek bo duggé ci bir lool nga ci fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né noon wal xalam bo démé ci bir noon wal xalam information noon wal xalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw la ilaha illallah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal yi bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Samit faaw mu kili ci ko ndax dana ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko retet waji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess jall jamono jall nga bëgg ku lire sa journal nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix waye nak jurum nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall te mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya teacheri ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambal yonentini kassa bini bis pentu du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bini mu kasibuna rawatina ak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni min naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen mo tay dede bu li yagale julit du fen lol la ko yaronte wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mo tay ab bi wurta fen mo tay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhih di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñeena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj tap jamon lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñi ñu tudde rawafit am ñoo xam ñi ngi leen tudde wahabiyuna
sahabi yoni ñom xam ngeen leen ñom nangul ñi wali amna waye ko leen ni di wali la ñu ni dede di wali nangul ñi wali amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala

boole ca raqib ak atit nekk ci sa yaari wagg loo def ñu bind loo wax ñu bind bàyyi ko xel waaram aye loolu xel dana mooy ci ndiku ëllëg yow mal xiyaam ni ni busee ay dossiyam lépp di ay ñaawteef la xadrallah wala saman alquran junni na ko borom nee na wama tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu nee na bisa ngi ñëw boo xam ni jaam bu nekk danga defoon ci lu baax danaa ko jël teg ci taabal ji waaye naka nooyul kat wama amilat min suu danga defoon ci lu ñaaw mbaa nga waxoon ko danaa ko jël teg ci taabal ji bu keroogee nag waa ji nga xam ni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalee ci kanamam dana ngéeju woon ni ak a neexoon sama jëf ju ñaaw ji soree ma ni penkoog soowu soree wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida noonu la ko alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida nee na bu keroogee waajuju nga xam ni moo daan def lu ñaaw di ko wax ngir bëgg a dund rek nee na bu keroogee dana yuuxu ca kaw ni ak a neexoon jëf ju ñaaw jii soree ma ni penkoog soowu soree ak a neexoon doomu aadama na fexee isaab bakkanam ni nangam day man su ma ko defee xam naa ne danaa am alal wélantiwu ma ko waaye nag ginnaaw yàlla tere na ko du ma ko def ginnaaw yàlla tere na ko du ma ko def mu wóor la ni gars yi business yépp yaa leen dàq business xam nga nu ñuy business ba am alal waaye nga ni man tànnuma yoon woowu man daal dëgg-dëgg bu fekkee ni mason nga caa jaar te nga bëgg yàlla faral la ko daa koy faral di misaal imaamu xasaali moo ko wax radiallahu taala anhu dinaa imaamu xasaali nee na ngeen daa bokk ci charti tasawuf mooy attawba tuub tuub moomu nag dafa am ay chart mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man bu fekkee ni danga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul taxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool may waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ki tey banaa ko ndax damaa tuub te làmmiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënutu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cër yëpp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bàkkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bàkkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wécc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ni ay histoire la yu am njariñ yuy delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu araam bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaari wax nag yonente bi salaa alai sallam moo ko wax salaa alai sallam moo ni ittaqillaha waat bi sayiat al asana tamuha yonentu sala alai sallam moo ne ragalal yàlla boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw mu naa mu ne li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu far lu safaanu la nga defoon yonentu moo ko wax

mi ne la loola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yonantu sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñu wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonantu bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan safwan ibn murqil safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gënaaw nangotuma ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy womat panda fañu déparé ba bañi dugg madinatu munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba ta kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tumal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni mu na ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu complot deggo ko ba legi deggo muni dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi
waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo do ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ak astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defa ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak Safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni wa waw siiw na de media yep bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeen nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa neena ma tambalé joy dédé ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demone na ba douteni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddi yu doy war melawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say ram koñ rek daldi wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin
yalla nga and ak way muñ yi kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah man koy muñ muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax naan bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé ci mu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la ki tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi
wala ma ra khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froiser ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni xam jigen dal jaaxal nama xam jigen dal jaaxal nama lool la 6 bi jëk wax wallahi xam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga as gor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga as gor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé bañ yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da baye yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye teriwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxlawul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba suum ngay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mu lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitum rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen
serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuté néna mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor rew mi mu dal di démasquer wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xaw ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rew mi l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci a lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamni xam nga ni dangay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif lila taxa jog don ci dangay fen bo fa joge diko kafara jit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amnako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la
inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum husbatun minkum mirimu bu fekke ni complot yi kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ca kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma complot complot la oudou complot lan mo téwone yeen ngeen téy ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am té bay yon def ligéyam nak té bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legui ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nagn ko indi lagn ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune men ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu bokki
dañ moy tindi ko par parlo amul njariñ par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaa ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom keur perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa doomako jur mu niko sama doom num ko juré sama doom jan muni diw damay baña tuddu tur wi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw ci demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi
dama ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu muy jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jomb nañoo fen jomb nañoo jëfëndiko attaqi yom nañoo jëfëndiko attaqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñett fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñett fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu alal mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offensé tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offensé kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni ana mamadou job mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn ye ndaw ni ku ngeen fi beug jele bu len ko fi jele ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi beug jele moko fi jele way garde len carte wo bis bu ngeen deme ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen beug mu nefi garde len carte wo rek ki ngeen beug mu nefi bu ngeen deme fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la beug mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné
waxna ni sama yoonu daara ji bari bok na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sakala gi nga tak ko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gëna bi da délu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye la mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dom bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ak ak krus muro sa sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxé dina leen wutal emploi dina leen nangam la leen nangam waxu deug de waxu deug de réew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ñay neena ndar xewul li soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis don te lélek mu am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wén togu mén mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñëwon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du ray nit man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit man na dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetti ci seenu ñaq
wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamne bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak ci senté wa yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yunus sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yunus sant ñetti lañu mané cheikh abdullah han bakke dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wala téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga doomi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alcorane wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresterer ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresterer ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arresterer ya xam
bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafani ba mujju mi ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam allah wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mune xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul yaa putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tudd ñatt yi mu ni ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tudd nak mom ñu ni ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alayhi wasallam niko واشكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه كون ñaar yépp wala bal tudd ndank tudd ci kaw la nga dégg ñoo xam dañ nan ñu né ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xam ni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp buñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal li fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko défé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xamne lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamne buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamne malaaka yo xamne yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ben fan ci la yalla deukal safara iblis faw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla deukal safara faw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal bas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi deuk ndo ñaar la haqi deuk ndo jo xamni dakoy lor ak haqi jo xamni dakoy jariñ haqi deuk ndo jikoy lor ak haqi dekkendo yo xamni dakoy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ
waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga am mënu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañi wax waxuma lool lolou mok yusu ndur may teug ñoyam donc waxuma lool waxuma lool kan lako yalla sam ci ar ko te bayiko ñu bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax assis sambu mo fa don animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah way man sanna shay'an nak yonent ko wax yonent ko wax yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lum fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waye ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah benen ñi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amaguma ay very map lañ ko xawba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jeyna basar ci melni serigne kosafal Seigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amerique ku ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Diong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh John ñom ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen Yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax
dong ngay man fe nek di jang alquran fi sabilillahi te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lolu kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gamu gi rek mi ci gamu gi rek yonne na ma fi addé yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko waxniko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar la en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bobu nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako yalla ko sun borom bind ci seen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cerna ñom fele ci mam cerna njaay ni sa bu ñew senegal dina indaler daara ji cafe montu bi ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gërëm nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defé na bokku tak bugul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doliko jegal te doliko yeeram seigne modou mbay cham yewatu ni lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doliko jegal te doliko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñu fi bayiko ñepp te di ay julit yalla neen yalla yeeram yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi diko wagné dara wa ma shalik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

alquran mi nga xamne seigne touba ne kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man seigne touba sama yaakar adina jo alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo min allahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakar adina jo alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xamne xale bi meuna mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf taw wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljab mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yowmal xam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñi ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jekkon kokki gi mo nekkon uppu wantay mo nekkon uppu wantay biñi titele gone yi ci keur yi bu la sa dom masana la jël dang ko nan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamni tabax nañ ko ba mu ñong nga xamni tuddé ko daru salam nga xamni donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi kër serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaan muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem day demuñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp señ khadim kep ku di mouride dana la wër ni señ touba lañ ci kasso bi mom ndax señ touba lañ ko tuddé té la señ touba nekkon la nekk fonction bi señ touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak señ touba lañ ci kasso bi señ touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañu waru di jema and ak tubab yi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say donga di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan etat dafa favoriser donga bi bayyi bele te ñom ñepp ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu ad-dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu ad-dwa neena bu ngeen deme ba development adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappi len kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko verifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal njay gi la fi sirrub l'islam dess waye senegal njay gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nango son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew mu ma wacc

tosan legi samp fa dara di jangale kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu bax ci ñaar ñi len sekk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ len bo démé ci côté spirituel serigne bi ci nga xamni ni médiatis nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gona yi ci lu leen di tax am yalla lu leen tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leen orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mu diko dajale ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndaw yi étudiant yi ma ngi leen di laaj yeen ndaw yi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangu lan mo tax ngeen nangu budé côté temporel bepp leader bo xamné jittina ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubuk magat xamni légui mënatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seen kette diko jox kette yoyu ngeen ko don jox alal joju ngeen ko don jox mu di ci fayal ay domam ci école yi gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu jël ci waxe domam yoyu yilif len nit ñi lifé seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngeen am way bop top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox guddi beccëk suba ngon wunu la yalla wunu la yonent wunu la señ touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkëti alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def na ko ci sama doom bi ci guddi la gënt señ diiw neena ma li won ci yow def na ko ci diiw ngeen yëgeel yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa ba kañ ngeen ndawi senegal kañ ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew barki de mangi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxat maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mok diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakh yi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifim aksi ba senegal ak sifim aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënal len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café
wala nga dégg leen ca pale ba ñu ni ña ngay naan ataya café yeen ana ngeen dé.

jaaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek señ touba neena mouride bu nara yaqule moy mouride bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite gratuite gratuite bu julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah na subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen kaabi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam
ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mu ni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jeuf jeefi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko det omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو مي له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama wa tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassouf mu ni tassouf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassouf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke da nga fitu wo jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassouf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassouf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nupp ni jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radi Allahu ta'ala wal amil suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil wala seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ñina bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas bo bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut
ba wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat ya ak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame boussula bo guéné ci mbéd mi dajé ak am fawa diwela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jëmele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nekk di wérante wol yeeku ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nekk prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñam koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiyin rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin
serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djundju ko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad dialo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog jog dem bamako wala nga joge berisia beuga dem bergamo fek waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fek waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko ay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci halam lolu par periode lay doon toujours lay nga fekk ko ci hal bo xamne digum ak boromam bu yoto kaftiaru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni
nit yalla yi def nañ ko ñu gi ñukay gis wedd nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal cialoko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy de hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nit ci sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër yi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texé di bamuk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té ñu muy ñaan yalla dom suñu borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bindi jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh saliou mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara
bil isara batay day tekki moy mu jundila tur yalla fi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimako waxe bu nopi ak xal bimako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bobu ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bobu ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bobu ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bob bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé du jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu jigen waye comme dongay jigeni ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn adi do len manate xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la
defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bi jeex bi jeex bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël dañuy nit ñoo xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اك جيل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لاج نوم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu won ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ne ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atti len lu len yalla di atté muni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awma deug legi muni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma
xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacré daf koy ray bim ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacré khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacré adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacré julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacré adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuit ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dédé ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa néñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti habil mañu rayon légi yonti Allah sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonti yalla isa waxe ci sari'am bi yonti yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé ba do la dalay ray
boko defé ba doolu mu reey la ndax bëgg jamm diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow mudu may cham bo génné ci mbéd ni dajé mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci lexam ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci lexam ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont ci yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenter diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xamnako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukël ah ñi bi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mu umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni serigne Wali Fay ak soxnam serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wéru déwu nek serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alaihi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la
bu lu sante nit ñi do sante yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sante nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ko ci melni ci melni señ demba faal momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne gëna suubala ko ri fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu waré bu mujj ma décédé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magal ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wam ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin mo nga dëkk fële ci fuñu wax Kër Mafal Fatina Touba waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen waaw bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji ma ngoy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balo àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu saalihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu ko fank ñu ne ko lutax mu ne al haqq sabit programme bu positif mu na mu ne dara mënu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu négatif ak lu mu kumbu mu na mu ne xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la señ touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah loolu la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu négatif bobu du ñëwé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaqal batil fa inal batil kana sawqa programme bu positif ñëwna dana fi jëlé bu négatif bi alayhi salatu wassalam da fi jëlé bu négatif bi mani kon xalé yi li waral musibe mi dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñom xalal yi dañu ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqat ahsantuhu bil arb ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci addi suqut suba wama taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wama yasalu addi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadithil qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam muni kan moy sa waliw muni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci luddou so yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéetu nawafil yoy ba mujjima ma wayo ko sop ko yalla kum sopi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu sopi la dom adama ju la sop ci am alal légui mu sopi la sarétu mbam nga amon mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la air plus 4 ndem doom adama moy sop morom doom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi ñu ne ko way noy soppe sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko ci nga yam mu ni dedet luma gisseti wan ko ci nga yam dedet luma lamb ba daj ko ni ko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujji nek ay loxom nek ay beutem duma ci yam nak wa in sahalani la ataytuhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujji sama compte bank sama magasin legi dama koy defal procuration nga xamni legi dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla mané nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni waliw Sénégal yépp saga nañ leen té waliw buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni ulama tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama tasawuf nénañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit waliw ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyosit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalé bi rek munuko bal bim la dor muniko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni
dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wit di Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jëratuñ dank mboom ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yamuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali salatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayidina ibrahima alayhi salatu wasalam neena bayam azara ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فتبهني أحديك زراعة سوية دومي واخك باي دي منان إبراهيم عليه السلام من يو سما باي من دي أمن لما يالا ينكي وال لو خمني خمناني ينكي ولولكو وال نخكون دو نيو عندك من يونو نيو ما تاقو ما تاقل لكي تخنا اللوسيك لمنغو موي دومي ورا توب باي lolu lu sik nangou waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko khana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jup bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo musa mo lay musal ci agriere ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xet xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir té moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa al-Islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muné ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu
لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سورة الحجرات اي بوب مانغا تي ديغي ني كون نيت مانتا نياك جيد بو خامني ديكو جيتو تي بروغرام جامونو بو نيك داف كوي باي خيل ньоñu moy ñan moy ñu wootu yonanti alayhi wassalam ñu fi représenté yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama al amiluna ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu war liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañ liñ wara diglu ñu bal mare dama xawaso non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ji amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ji amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ko wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tuk cigarette waye tuk kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew ni ko yow ki yalla yoni suratul baqara munu mako mokal jang na gudi jang beccëk yonnati bi ni ko après munu ko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bi makoy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba kenn muccu ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn
duma kenn. Lu ko yobbe xalé yi moy dafa am ñoo xamni dañoo bëgg atteindre seen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi mala wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariha boy dem lul da nga fa fek jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax gone yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ mo wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ mo wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci réewam dédé bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul len ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labela yalla may nako experience ci
lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo dello wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj qalu wa mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بوغين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غينا باري دي واي است خم خم ماغي ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xama ngi fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fu mu am mu ne ko xaaral ma wo sama tayle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waya fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu défa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam yi ñu ñëw tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré déllu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wañiku daal ni nak dama bëgg jang dan ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amerique wala ma nga angleterre domam wa legi yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radi Allahu ta'ala yow ndaw li ma ngi lay ding
na nga jital sa intelligence ke sa ambition. Sa intelligence na jitu sa ambition, sa intellectuel na jitu sa ambition. Mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté fele sen intelligence. Ndaw lu intelligent dana fekk bëreub bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba néna koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunu rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko won gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké moom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatu ñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gal gu tersi ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier legi kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu senegal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir senegal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir senegal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam
waaw yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñ mëna yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al-akhira ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayata ad-dunya wal-akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhira gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhira ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wayen sawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna mujuk jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genné wul sa bop ñu gennelako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ñaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak dew mbettel wa mawtul faj'a dew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a dew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xam nako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah
sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi maga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom ngi ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundé la njabotam koku bu ta faato dafa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ta faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsi min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolul lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess
kon li xew moy dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doye di ma ngeen di doye di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu leen won akay li nu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alcorane daf ni in yamsaskum qar'un faqad mas alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui ko ko xam loloy li am ko ko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djegé nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñoo mom rew mi wala ñoo fa xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiwaan état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xamnañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamné république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seeni affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu
bayna ay ney waxtu wo xamé ni suñu borom nam na taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba na am ndako def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy le seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahl alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu mun ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wër ta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mu ne gis nga ñoo ñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñoo ñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umumul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni mooma réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng
ki borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa muttahidul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko moy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier sin bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon seigne touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay touma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog xna fini tok na tal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba moni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti
waye comme xesseul nga ko annoncer ba nopi mënu wona ñak bañu ñew sala nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la okay jissakumullahu khairu jissayhi

0: bakkanu xarmiga agne choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tollu yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam mo meun nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bind lepp dom adam mom la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu wotay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set rek sadd awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu mu bind waye nak ma ngi sant sama serign bima yar de mun ay bur won ak sama serign bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisee dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem beugën malaika malaka la wax de ni mu foré dom adama man na dem beugën ko upp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadarallah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi jana'ihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci doom adama def ci doom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara doom adama biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxun la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxun ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané toppalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lulul yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da li gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mana yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamne dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax naan waaw mum koy gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digg naaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wote téléphone té nan bay bi boma jël Moustapha Sy la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba Moustapha comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Moustapha ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi da la daan wo telephone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma la di wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li mo yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mun wa deer kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yob waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: nga
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alaihi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bambassal ci ahmed bambassal mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci fama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek lakale rek lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara loléen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolou goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jarigné ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara té dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara té dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekk mu dem lu mu jekk mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xamni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu di la lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonenté bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonenté yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay bajjeni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais kuko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog djel ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ca at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mo ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci bu de serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom dene ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bo le ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ni ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga ne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb moytu len yeb qu anfusakum wa ahlikum nara fexel len ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yonnati sallallahu alayhi wasallam Mustafa alayhi salam yonnati yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga na allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek dina def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu lako wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagn ko trahir li mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay mom du fay dé yalla lay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h du matin yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ñe manal lu seen bop dara yaay yekeuti yaay yeleb bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifey jappal ni defal ni xipil sa bët yi xool ca bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënutoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit da lay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la newoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni moyeen yéen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moom moom man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg moom pine yàlla xam na ko waaw moom pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alcorane ko wax ashabu yamin wa ashabu simal na mune parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwal suñu réew ñetti téméri parti juroom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate adina laa wax de adina gën a yaatu Sénégal te adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ne ñoom àjjana lañ jëm direct mooy ashabu yamin ashabu simal mooy parti bi nga xam ne iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ila jahannama la qadara llahu wala saman sene àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ne tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki minité wu ci yonte yàlla Mohamed ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari militant yooyu rek am mu naa mu ne noonu ñaari militant yi amee parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay militants yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minutas mi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minuta bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yonta yalla mohammed dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnte yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun walla way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke militas mi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel way suma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lolu sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté ga yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolou wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gañu bax ni mune mune lolu obligatoire ma la dafa war wajib la mune bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len mune mune farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhaji malik est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante djob du seen référence ay Molière, Victor Hugo, Machiavel, etc. Nous avons une référence aux Khaleli. Pas parce que Thierry Nyonyo l'a lire. Thierry Nyonyo l'a lire. Nous avons une référence aux Khaleli. Descartes. Quand tu dis que nous avons une référence, vous êtes philosophe. Boudé. Kuchine, amna foy référé wu. Waye ki ngay référé wu, daray salihin nekul ci mom. Dara. Té dañ la xone boy référé wu, nanga référé wu ci salih. Boy référé wu, nanga référé wu ci as-salih. Mu kha, ci na Ousmane moko wax dé, radiyallahu anhu. Mu khalatatu salihina. Wajiba. Légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu naan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu naam ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mu ne jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun min kama yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhaji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhaji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhaji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba raqmu zani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu darul mu'ti té lolu dara mayu lako lulu roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet iza ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci andu khudus daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko benn way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim nis al-kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim nis doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq go ne nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ab di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqriqul ala qadri qulub ñu ngi waxal sax ala qadri niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax li nak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defat maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone nit ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mi jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a féréw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soog a delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonent ye sax alayhi wasalaam yonent ye alayhi wasalaam suñ borom dani maa leen yónni mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alkitaabu sunna mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat yonent yi laa wax de loolu alquran la bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi suryatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mu ni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mu ni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf

Nhưng hồi những cái chị ăn giúp, những cái chị ăn giúp bu fekke ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur moy yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak maang mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul koko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nasakh khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbaye ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muhadimat num meuna nekk sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo di serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak a tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn donga yi febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tege ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu bo xolé hukal bukaw bi ñu nan matna serigne hukal bukaw

wogi sa ñuna matna serigne xoxal bu kaw lu ca nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agaguñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jëfeko wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da kharasata sa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham mu ni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan waaw da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yemalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fateliko dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur serigne touba ga def fa ben waxtan be ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci dara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wërru de wu ne dana ma yone hadiyam joju nima defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la naama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama begg lo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dan ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbey sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle yalla xamna joy
ni ma fukki atay ni ma la di la diglu gudde ak beccak dal di genn radio bek yep won ma seigne mom radio bek yep la genn wal ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bere bu liggey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jeuf joju yalla nako yalla def ci tire modou bay tiam jeuf joju yalla nako sun borom def ci ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci tire seigne modou bay tiam yalla xam nako ñaan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay li lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne modou mbay tiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullah khair jisaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yoni adi da koy yok lolep beug lu bax rek way yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu dégg liggéey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fo ne maneko mang ci toori demay liggey mun mo way loy wax ni maneko man sa bu ma xey mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhir li la mag ñi xamal kay li nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li nu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako de maniko demal ci sa liwoje yow liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi kon jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazaihi
wassalam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji néew. Waaw yonent daa waxoon ne sayidil xawmi qaadimuhum, ki gën ci yéen mooy ki kër kër yi ngir doomu aadama yi jariñoo ko, te dañoo bëgg a bokk ci sayidul xawmi nag. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.